yeye orisha orisha ye orisha orun ti ki n doju ti ni oba tala oba ta kikitasa eni ba foju die adiya a wa ni le orisha boing boing ile aye yala yala.